0: Así es la radio, para toda situación.
1: Utancaj FM, siempre contigo.
2: Mateo Shikabinkin es Kaskutin, Mateo Shereli Yoges Shikabinkin. Dijo Kohun Kamokak. La hice Yoges Chikibas a la plataforma de TikTok. Sois TikTok li radio. La hice Kuit Yoges Shikabinkin sali radio en línea. Sali internet. Ocho mene makochi tijok. La hice Kuit Nukwarabi sali frecuencia 106.9. Pochpen me acoche tijok chiruli junca mocaina. Capocacli o chichala Dios, renacana ta ten canque. Chispanun kili, marachi tijok to haranza le junca mala. Sashkavali Dios chukabeh, cajolbeh, santil musipeh, jocanta sha. Atkana cachuca Dios. Con cuatro con su chic, no colac tochuru la bela cuanquilala, la locala tragua. Torbel sacala santilala, cava Dios, manacla canauna, la achat echareche, chonile, licuanarinche casuta. Sacaba na cuanche chonile. Ustaliquinque ishkashienak, macatla at perchoquela oli. Bino ko pa pang kliko pinakaha akal ko ang kat akal ko na liki. Para kat ko tong kat kagwa nak nakakitsak kat yu am rakhlal ko tan. Ko na liki ko ang kat chikating kaingil sa likat yu am. Kut ko na liki ako yung nakakitsak likat sa kem. Likagwa ko ka. Listip el kagwa na palchikat kagwa ara na kakiretal na klat chuchukat. Pagkambit chuli hong kamukain na kwash ka na ang kilin chua mo chakwe chaku. Nagwah panteo singkit chis kuni lisintaw chuli kuta na in. Nagwah panteo singkila kwe at kagwa li usilali siyak ekwe chuli kuta na in. Dios at kagwa, tingkal usilala. Siya paano sa lintuwa. Hindi ko kakujil siya pat kagwa li sinerabi chiro liho na kamukain. Likuan kep sa li suwari chak sa shkali plataforma re TikTok. Inka ni Roan chiste wale shkaba chihung kali. Shbanak kep li suwari chak. Kwan siya kwan kumpad at kagwa abanan chakwach paniyip sa shkong kapalip. Chakwilep sa tingkay ba't kawa Diyos panakladak e tsara likadywa. Marikwang klis, kumunep tiyak sa lishkong kabalep nin sa ama chakwit kagwa nak tsak elag santo sa shme. Marilishkong kabalep li at kagwa kwang katlik akreruli na makhelo sa shme. Nin sa ama chakwit kagwa nak chakwasap tesep ulah-ulah tsak erhep li karunik sa ama chakwit kagwa. Chakwilep li kakumona li suarabi chak sa shkawa li radyo linya nint sama chakunak chakwilep tokwar tuga chakaming kilat kagwa laining katinruk kwilep laining katinruk tinaw ko naktil kwan kaya papanda at kutan sa kain chakwa maka anak chakwut kagwa arapa kwan kat kunalik kwan kat chiroch pening kilep rahlalo ko na alat kagwa. Huwag anak chiruli ko nalainin sa ama chakunin ka na bep chirulasan til ako eh yun. Harubep li shuarabi chak sa shikwali frekwensya 106.9. Ochpanip sa lishkong kabal. Sa lishila kikep chiruli ko eku kain at kagwa. Teka iba ko likuang kaya sa salam. Likuang kaya sa ospital at kagwa. Ebliko kali na kets o ying shmanko na kilitrail chahel at kagwa nin sa ama chakunak. Chat na chokri kinem at kagwa. Kailagok santo sa shpene. Chakwila kwilina holomin kreli ka iglesia junsut jorbel chosah li santi il papa. Kali ka na lep kochmen at kakwa. Kunalik chakwachmenik salish ka angel. Salish misyon salihunghung chitinamiti. Kunalik chatkwan krikin at kakwa. Nakdak ehunsh biyahe. Tukhaish kabe shulak chakarana Afrika. Shulak chak shirulanin kileblik ilat kristiani kwenke baranat kakwa. Nits ama chakukwa Jesus chakwil chateng achak. Chakwilep chateng ahkwili opis polikwenke salihong chi dioxes si salihong chi bikariato. Kanakatrik inep shirulikutana ina. Chateng ay kuli padre sa lehong chi parokya sa lehong chi kwasi parokya tkakwa. Ebli hermanas, ebli hermanos, ebli laicos, ebli catequistas, ebli ministros chi shkunele bat kakwa och peniori kinem. Shmanak nakakup hong kapal ho nakatye sa lakwati. Ho nakakeshan ho nakunola och ang katat kakwa. Ota ani nakatyal ka etis pukte singkil ko a Jesus repli kon kep chilak ta chipa. Kona lat kona tho kana kuit jo ko stal bel ka ena kona ko wach kuit ka. Mare kon kep le ka komuli se sach ksa spe pat ka kwa ni tsama cha ku nak cha ten ka em. Cha ku lep cha ka ka le pin kana kana u karu sa school khalan chik li be sa stape. Antios ko a Jesus. Chakwile pika kumondi kwan kep sa raylal sa lihunghong chik alebala marikwan li kamk marikwan li kyahel och maniep churu likutan na inat kagwa anayinan kanap chaku Dios chukwa beh kahol beh utsantil musikeh sash kawali Dios chukwa beh kahol beh utsantil musikeh hokanta siya manteo si kabingkil es kaskitsin manteo sere yukes si kabingkil we wish actually kabich to el sele kon kapal kabiak lebit ta kabicha ta kabicha japan tyo kai kon sali el sila
0: utan ka FM FM FM siempre contigo.
3: A todos los jóvenes, quiero invitarlos a que abran el corazón a Jesucristo. Abrir el corazón a Jesús significa ofrecer la juventud, ofrecer la vida. Por eso, a los jóvenes que nos escuchan a través de este programa, Yo Te Doy, Señor, les invito a que abran el corazón a Jesús y entreguen su vida a Él. Van a ver que la pasan de lo mejor con Jesús. Es el mejor amigo, ¿ah? ¿Eh?